0: mikayo male nga ta pene chik thop nang chitong si chi thop nang te nga ta honesty was ta nim na te na zog da ne ne I zog se uni na zat na de ne yang ta la das pa un spe zang po chik mis pe zang po chik gus che sing nga ta rewa tang nyam po te nga ta I digrim po juk din te me meri le te zap thung tang spus ke las ko is pun bo chin mo juk te nong ngira is te nga gya ga jung I chok ne pradhan mantri kalyan anna yojna tang pradhan mantri ujwala yojna ka ngel ba chan guni fia don tang nang garjis kol che se pia lpg nga ta rin met pa sal niot tes kol jip sal tang ye pomola za ngi ra yang lan chik thuk je che jule mem
1: ya jule
2: dak sang ye rang e akashvani le na chule de khak se chosne spotlight de krim sanadats nga ja akashvani le ne shwin jik tang kase ta chotsot shkadang skermang ap chungwa chokpa filme lurek sanchez la phalen Film Melo Tikrame Gozukpeka 1942 A Love Story Film Melo Kumar Sanu ne Sanajat Lursumkan Javed Akhtar Yang Luyang Stikkan R.D. Burman

0: kasa sam galang jis tak sengi jana lu bang sana jas kasa ta tene il tingna tene diri nga je tiwa tida ne digrim pe na skundon pa skyo ju justyo sku jab siring ngutub le tene kong sharngus ga myul na skyo za tene kong tang nyampo tene kurang ay mitse tongum nang jin la tene sa jing bagi da chakla za ches tang nyampo nyampo tene shmiksa le tene nga tanya chonma bagi da ches tokpe ka e tiwa tida ne digrim po san ches la pul tang jo
1: jingpe sunskar digrim san kan langge sangma la jule san kan langge den ding nga jingpe sunskar digrim na nga skundon pa skyo ju justyo sku jab siring ngutub le tene kong sharmus gamyul nas kyo zate no sangma sangma la das kujap siring utuble tene rang diri minas kyo ches polar kasu juno lejo
2: kasa tuje che jule
1: kasa kujap siring utuble tene diri ingira miksa le tene ga ta e dang diri i tu sinanga te sharmus yul jong ngare na tene sabade charla chi chi dik zate ni

0: kau nasta chen moji ga tene yara ra ye tene so so chala za chis ka ga ni ga ta tene dang ring tu sina nga tene las na ji ga ta se mang pu ji ju sal du ko na tyo man pa tene nga ta ai ja to mi tsina nga nga ta mang pu ji bud go ji skyo ta no ya only ju nga ta chi sa ga tor ni nga ta go pa na par la te ka ne tene yong go ji nga ta spel chi si thap shi ga na tene ma ge ra no le som ba san ta yina ra tene ta asa chun ma mang pu ba chi si yang ta mi gu ni nga ga za du ang mo so only ju ta te o ki ne nga ra tene thom ngol la khira za da yang korang ngol skyo za te gari ti ti ani ga ne na ke duwa ka sushi za ta
1: ta dang diri tu tang tu ne no ra ko ne pun kyong du gali
0: ya le ka sa
1: ne pun kyong du to le ta nga ja phala na tari ja yo ke lu jib ja che se bor ke lu nga bya che se bor ta nga ta yo ne ra viri ti sang ma che se bor mor du ko ne ya le
0: skyo na
1: na ni ngun gu na nga ja ta ja wan tsok song pa na mang pa ta ba sa bra ta zong sarak tur man ta te labu kar po mar po te tsok sang ma Then you call the taste of a demon kyon to glitch and tang pony, sipa, nang, yulpa, nang, koran tang, pear, hati pineapple. The koran in a yon to glitch and party.
0: Yeah, yeah, Catanoli. Cassa, excuse only, Timba, a man, the natureless, gallas, the rocks, good person to squish up, string to play the toxa, tenigra, only you, the tsunama, snaman pot, I was up. But they all attending a tie young, Sharamu, not chubong at the pictures could move your smalls only. Some was on the thing, Yeratini, Sonma will let any chubong at I only you get our zings or just the skill that salted a young attack and a grand churis, because Salna dig to go cheers and Sonma will and Barbara Langatayan, only you so that chuma goes at Doyan's come, Shadu Tizukatarkan, at least to the Miracasa.
1: As an only chew the money, that does a borrowal ping in a reality.
0: Yeah, yeah.
1: Borrowal ping the taking the money, tanky. Zing Tatian, Chartan, Situan, Manitan, Panaminuli.
0: Cassa Simon, only you.
1: Simon Tansi Charter, Chose Matanaku, Yasser, Panas,
0: excuse.
1: Tizu Chose Yotan, Norangala, Karchaman Poches, Manitong, Chuchong, Tunki, Namborwal, Samangara, Pinna, Pinkin, Timan, Nazachik, Mani, Inazuma, Jashan Kanal, Jinga, to what up, Yanchis, Mel,
0: Chukas, Pono,
1: Cassan, Yunguda Mani, Metacha, Chose. Jinji is on Shawini la Usuta Namayun.
0: Cassa.
1: Tangaji will go no Usut accept to a Guchachi return to Jim Chimet can really.
0: Cassa Cassa.
1: The Sakachul parts of Tetsukuna, Kelo Kelo Harder Tangna, Tenyan, Shawini Sumatamna, Tonchu Chongayun Dugnana, Guaman Barduchang Metino. Yung kota kaya yung sa no kasan
0: kasa kasa tinig natin sabat pa siya is tinig bat parang bat git zadat na tinig natin sa jing bagay tayo last week na miyong chess man met kaya ngolis yung sun man namin at sus bata na niyam po tinig natin sound mun takasuk siya kyo sa ngolis yung tasa namin last kung ichos na kyo sa tinig ngoy ang isera natin tutud ng jin la trum na ngatay kyo sa tinig takasuk siya ngatay dali kung sa tinig natin dugo ngolis yung
1: kasa ni sun namin last kung siya kyo kyo dugle kung isang mun la ngatay market ni kyo si Tom ne kyong se mani diga minu gyali.
0: Kasa, kasa.
1: Tehlang kone ngata hesapo gozdom chanbo, ngata kazukshi gosa te sabshik pura mato banakli. Pan gubi, pul gubi tsang, teo nang kone tutot gorde mani kya minu pali. Te man nang daksa ema zunne tizugye mangai chose nukli.
0: Kasa, teo nang lebat kya.
1: Leb tukli, kasa le, te ang leb tukli.
0: Kasa, skujab siringo tupli ta ngata e tateo ju san, nanta sa ngata tini gira ta tsunma na maang puji gira ba gira zatara. Onli ju ki ngata teo maa rikya chan meto gang gira ba gira zatara. Ta teo ngata e parpar riga ngata e tene ma maang puji gba ta na ngiam po tega na lushis ma yung skuta miru ha onli ju. Kawe ka ngata tene yang lus na loma chun ngon sos lus na maang puji tene teo ni yang kola zate ngata achar zache sos zatu yang susi ngata e skam shuga zatu yang ngata rgulna tonche si piandu yang rgulna ngata e yungus peche si na ngata e chongon la chonga zatu pa tene gira ngata inna chotma gun tene ta inna tu spika inna ngata yari namze na ngata dim song se no yang la lus gun yana tane skam she sos o zo ngata sax se bo se cirka ri yo da ka zu shi ta kasa
1: kasa no lu ngul na ma ne dimon mang po yot pni ali
0: kasa
1: ngul na ma ji ma ni yi hotel pa le o nang ma ni la ri ga chat pen ko ne chi zena april tu pa jumen dang mo mo chu chu la ngul na bo chi chan gu bi gyon chen ba te o go tu ga li ta dak sa nga ta phan tok na nya po no chal ba te o du gle du ji la ban mi cha che spe ja te te tok man ta go sa mi nu gle
0: ino na la khata le pa ma ni
1: khata le pa te tok go sa mi nu te ra nga ji lo me ri gi chon ma o ma ni ta ba ma no ga li chi de na nga ja lo me ri gi market me te no je se pa la dar khan mongol dar khan chutam dar khan salas dar khan ta o te to ri po nga ja lang za chi ri ma ni Mani mette nuk le nga jita gya labuk, labuk karpo, teni pul gubi nani sumjik, ban gubi utal na sumjijik.
0: Kasa, kasa.
1: Ngana tsung bang potab cheni yale ta, taksa tsung bang nani jini pala bu yonswa tewang ban song le. Te pia nga jita pi tsukwa barche chan manyung taba nuk, ngana mang po tabat pen, taksa yi duji la magak pa ni pala nga chikpa manak le lada gangma yale. Te pia nga ta pantok na nyapon no kyalang duk noran le. Ta taluta mang ta tendel korang bing na, te mani manu dim mi dim chira yu aminu no yale.
0: Kasa, kasa.

0: di minangal na alu ang mani mang patawat panyali.
1: Mm-hmm.
0: Kasali ta alu tap ches pati o dikari yung duknora, alu ang minang puguruk pali.
1: Excuse na ikasa.
0: Zo mis gos. Teni mi tapkan gos. Pingzaan yang teni mani kachik las chokan yung duk, kachik las mi chokan yung duk.
1: Excuse na.
0: I tsunma gubi sirik pano ra mi chik chik las ina pali.
1: Kasa, kasa, kasa.
0: Kodang daksa rang chasko na tsuk, yang tsuk long men na tori tsuk, tisuk chen cha chen na kasa nuli.
1: Kasa, excuse. Kasa skuchab sa tsiring ngutub le dimba teni yirang ay teni sabati chaklas ngun nang del te ma tongo mi mong puji rak teni dangderi tuspe na teni yirang ay chaklas gun mutu te onli jung ata teni tsangan ngun me lukshol nang jil na taba zada rak yang yampu teni ngata yung gus pelcis teni ngata dang dring tusi na nga teni mong puji ngata dosong mong puji sang mas kyoda nok te dosong sang mas budgo sang mas teni rang teni yung gus pel nyan na teni tiwe sang ngata yang chaklas gyalaj kyoda onli somba sang teni yirang dring miksali jingpe sunska teni rimi na nga kyoda zate teni yirang ay tongom nang jil la sa jingba jil topika teni shashmuz ngore na kazuk tim ji gyan chen yang chi chi son tog ringa tai chon me ji xin do yang ta son tog kazuk bad ge za che zin tengon score la ma jip sal molazis yang ri ri na skyo ches pola sing ta pani tu che che no le
0: suk je che no yule
1: ya jule
2: ka sa san kan lan jis ta sang ge rai ti o ti la ne di ri pong san zis in no tang yang po dri ni jing pe sung ska de di ri mi ka ne ni er gong spa jun jule
3: I digim bo ni jang lan jis la ge ga ju yi sona me score de lon kong si chin da za te sanchez la pu ten pin

0: singe number zo kung kham sang di gaga gyang lung ting kan le ni ta da ken number ze sin shin ba di gang ri nu bi le se hi di ri ni be gyang lo ni dong chi gyang ab chung asum po da ji pe che ngi shu za du dang chi lo ni dong ngi shu za du da du be che ba chu chi re za bu bu re di ri ngang zo le rim nang graphic designer yang nang zo ko ri la che wa ku jap tin jin sin da lan hen du chen di shwe yin chen di go ma zu be ngon du nge le ro Sichu pomo lane, gongsa chogi kalop yarab zangchu chibi chochi to kamaji sunangire.
1: Sengi namba yung la tsamdi tash tilek dal hindu nye gongsa chogi kalop yarab chosongi korshi shugin. Yarab ni so dada. Rangyi ki marab ki chobashi ki nang du teba yina. Mi jizo na pi misibi tap gyobore. Yangu yung arang tsu piri ki nang la chasha na marab chik yuna yang maang tabarre. Yarab serwati kya thamba yue kyang nyong tabare. Chu ki leng kyang rung, ma lang kyang rung. Kiwa nga chi ki lang kyang rung, ma lang kyang rung. Ma shi tuyong kuwa mi shi inbe chen ne. Yarab cha gyu de one ke chenpure. Tene mi riki shi za zuwaam nyingbo tere. Yarab te dongbo tabu shi la cha shana. Tene juen tang tang shi yungi yalga. Loma, debu pinsum soba katsu keba chung na yang yapure. Tawa dongbu dabute yarab ki choba shiki shiza zi matub na yang. Shi yun dang dong pinsum soba kanda shi yue kyang. Jesu yirang shu. Teda lindu marab shuk chewe ki tsuki mi jizo kanala ya kui manyum badang lingja meba yongi yobare. Yarab laglin lagi gyu kakbu yina yang. Te ngebar tu mi so da dawa dabu chik zin kwe. Wangbu yin la shenda la gyu me na yang so da del na ro yin barre. So da mandel na mi tangdang me gyang tadung gyang sunbu tal tu tsu tup gire. Te shindu yarab ni so da mandel wa shik chungwa yin na. Sheje yundin la so be shenda pinsum choba me na yang mi te du lep tupatang tsu tup gire. So da dabe yarab da del na, wangbu yin la shenda ka tsu sebu yu na yang, sangbu yu chane mi tala tsu midu ba dabe re. Ter de ngan tsu yarab de mi so da dawa shi gin samne deda tamja sha de sab sab che gubu de shindu ke che, tegarang tsam sho gin.
0: Tu che, tangbu de ten tsen la ngan tsu lirim du beba, tsam di sho gin. Ni ta tiwa tangbu de ni kerang gi ngotu. Gedu sambo chigi singe nambo chigi sunana
2: ngara mingten chiri

0: Korari, korol dro di nga zu tanda print chaya ta dindzu la pecho chigo riyo.
1: No.
0: Ta main lasa illustrator dro na tanda vector image chaya. InDesign ni na tab ta publication media ta nga zu yo magazine da tindra soya shidu. Te Photoshop dro na nga zu par kang la.
1: Par dawa dindra soya.
0: Par kang la image kari kari soya tu ta dindra kaa la pecho chigo riyo.
2: Bila tanda kerang ki kong tu kerang la studio yana padyung kan chun chun chuyo sungi da di nang la nganzo la kar kar ragri rwa kerang la kar tsungay yu re an tiya nang shing ki mi de zu ki kame nang jo de kan desh tu di kor chik rob zam chi sung na
0: nga tanda chongga tanda parkang de nang la men men parkang de nyam la nga kola yang chong ge ra tulo da
2: nang
0: tende t-shirt da tende ta nga di chongga de na men ka chi gula na t-shirt customization t-shirt kang la nga zu pui yi t-shirt ho ta te yang kap ta bottle da tere ka la pui ka zu pheba ka chi art chare ro ta ते कस्टमर दिन दिले ना छोंगा गजि बैनर दान दिदे सोरोस ना बैनर दिन दिदे दिन दिगा जि डिजाइन सोया ता छमछि गरा ते या गजो सनमलिंग गजो फुटबॉल टूर्नामेंट दिन दिले गिता ते दिन जुत लिप्तु मला या खुजु फुटबॉल जर्सी सोया ता दिन दिगा ल जगा छि
2: चेसिरा बिला थेदा न्यामदोर तंदा मंजो दिन्दे के फोरपातांग शेलदम तां दिन्दे कानला फेबे के ता दिन्दे को यंदुरंग सिंग यंग फेबे के छोरवा xiān tā mēntā wā shāk tsā chī lé wiyāng gudā. Chā sāng dīndē pātūn chē pē kāp sī lā tūjē rīg dē tsō chā sāng kērāng rāng kī pātūn kāng lā yō rē bē yāng nā kērāng kī kūy chēne tsōng kāng xiān pāt nē lēng kī yō rē dī chīk shū bē nā yāng māung bā lūp tūk xiān dē tsō mī tōng tā chō chī lā kē pāt tā sā
0: mo ta mak ta bottle ro ta t-shirt de zo ga za machine ga za ngara lak pa ra nga ra nang ni ro nga ra nang ni print chi sang ma chi ra te kisi tangara printer dinde da banner print chair do
2: no
0: da tap da de print chair na te nga chunga sim ban print chi
2: la no.
0: te pu in na mang chi li ra pe bu tu tu chun chu de jo jo ga ji la ga de interesting sa tu khan de khan de ke ja thi du ra te nga ra na bi ka ya kha ya ya nga kun zu la lam ga teng gi ra de de de chi na de de lam ga teng gi la
2: yang cho chi ne di chong le do do la nyam do la lob chong chi yang do do a je sa den de ge thu je chi ge khoya ge do ba re ta na shin ki nyoe ge do ba yo ba ina pe na phor pa chi ki kang la phe be pe se che phe ge she la den de ti yong do den de chi ge thu je chi ge nyoe ge do ba re ta na shin ki chi pu je ge chane chi te ba em be na den zo la gong je ge chane khan de si yong ki yo na ke se tap te wo chi na sung na
0: Gongsi kaangla ta mock draw ta dhiri ngan te customization chi na raat ngara tsongaani mock ta dhiri le na raat nyikyaan apchi draw chi ra khunra su ta nyingaji tsongaani mock di tes chi yakbu me ra chilo ni khen di dhiri khunzu design di jaro la na raat te nga kya ta ngapchi draw chi shay ra
2: no
0: ndi ngui chenpu dhiri lengi me ra
2: no
1: ni di ta dewa yu niyang kyo chi kiri dhiri bai na tanda ta kiraan dhava cha cha bai na tala ta din nong la ta graphic designer zo chik ta chale nang de ba tanda chik cha tig do khena mem ba shamba de ne chi dang la ta din nong la hrang ngo shamba de ne designer ya po de ne chamba yo le be yang di mem ba pu be chi zo nang la chi dang ro ta a designer ya graphic designer ko pe ya ko yo re ko gi tanda de ne mem bo chale mem bo na re ta khena gi thong zo la tanda ba du designer graphic designer ke ta che che de su si
0: ta mixi ming di de da me da ra ine rokpa ka shi shi yo re ga la rokpa mang bu ra kura su ngone kura graphic design ga la lega ngone yak pu chi re ra ma la rokpa ya yo te ma zu rokpa ka shi pishu na la lega chi ti yo re ta ina nga ra ngo shen bo graphic designer ga nza chokpa ka nza ra ine dinde yo mara ta lega ma ra sim de yo mara kura su ma lega pu tak pu chi ti yo re kura su ma zan da gang pa ka nga la sha ta lang du ra ta
2: Bila dinde chik shubayin bayna. Tata kong tu kerangi dinde sung yogu dwa. Nga dawa jina zanam chuba chungye bar tu la lobzen teta tebe tono koto teza ma chung sira. Ta ini maung pala nganzui ki lobtuk ching dezo la kede dinde graphic design da dinde ki kaang la chiki charshi chuyo bayin bayna rwa. Ta nganzo tingsan thagyak tuze rwa. Ani trazik di da di dawa chiki kyu ne kerang te bayna. Ani graphic design kaang la lobchon yakpo ra thub ki re laya da dinde chik sung yoyo na.
0: Ta di nga se na ra jindo lapta jindo chuo parla kanzu lapta logo do leo ra
2: no
0: jindo te chukji chunyi ya lapta shamba do ra stream da pepe ta nga chukji chunyi na la graphic ma graphic ma re ti karer khela chyo ra
2: no
0: karer khela di men